0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow o sa Tower Whitening Dragon Soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dunn.

0: with me.
1: Agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: 98.5 Radio Dunn.

0: This is a Flip Music exclusive.
1: Yeah. Tara, sumama ka sa akin.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock. This is The Morning Love Songs.
2: The Morning Love Songs.
1: On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya! 98.5 Radio Jan

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubani na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
3: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Anay na sabi gala, and of course sa inyong ubo si galag-alagad sa kanginan, huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga suki nga sibihanan. Mao na. Niay gala atong mga suki nga nagasunod kanunay. Abisaya soga Mindanao. Maing adlaw niyo tanan diha, maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo na plastada kung asa mo na motang karon sa inyong lamutangan. Ani ana sab atong isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan no, nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani, maayo-kaayo sa ato sa circulation sa dugo. Dili lang sa dugo mga sokit tigbalos, mga inflammation, mga doon namay mga problema sa pangsulod no sa inyohang lawas mga sokit tigpaminaw. Sulod o gawas no nga kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix mga kaigsuna nato nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina gyud mga sokin tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako nig tabang para kang nanay tatay palo nagplastada mo higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tig paminaw with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang no ang inyong gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin tig paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tig pamina usab. Mga iso na ito na problema silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm o sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, igala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease mga sokin tigpaminaw, skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mag nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Akong lawa kuan lagsik na kapermi. Ang kanang mapaka suway ginuman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa at malag ma dili mo kapoyon.
4: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalba

0: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makataban sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Time.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: 98.5 Radio Dunn.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Dan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalba.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

Marga palibog datong ano ang ila gusto ipamaskwa sa ila mga pinalangga. Okay, ang ma-advise ko lang sa inyo guys, Dragonfruit Herbal Coffee Mix guys ang pinaka the best na pangregalo sa Sininga 2026. Wala labot niya, kape na siya guys, mas healthy pa siya. Sa tupad balay, ang mga dismusa.

Jagon. Oh, Paskuhan na ka, Julius. Isang hard max rimpang para katindog. Kagabangon, gid ka daaga. Para tuloy-tuloy ang laban sa buhay. Sa available guys sa mga JBX Pharmacy sa may pharmacia kami sita kung nga rin kasi binabagan. And also guys, available man sa may Florete Dog Store. O kung wala ka guys sa binabagan, again, kagto guys sa pinakamalapit nga JBX Pharmacy sa inyong lugar.

Reknadidang. Ano so guys, available man naton nga case King Glow with Dragon Fruit Extract. Mga mamang, dago ang gusto magputi in no time. The case King Glow na mga mamang. And also kung gusto mo madula, kung gusto mo paskwahan, regaluhan, tita Mayan, ang iyong mga tupad balayda. Hindi na sila kabantay sila kung gilingon, baklis ang Dr. Fuji. Ang atong number one anti-fungal medicated soap. Hello, so bakla mo siya lahat tita sa atong Dragon Fruit sa Baka Femix para healthy sila always. At least kung hindi ka nakabalo, kung ano kakatabo sa ako galingon mo, sila ang pamakuton mo. Charot! Ayun, so good morning mga sa people, isang Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga pamang natin. Sa mga pamang natin na gusto mag-inquire, mag-upgrade sila mga CCTV dira o sila mga computer sila. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Arata kayo sa Terra Nova. Good morning kay Pan Julius. Pan Julius, good morning. Si Mauso kay Tita Mary Ann. Good morning na sa inyo. And guys, so gusto mag-inquire, arala sila guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. So gusto mag-inquire, 4357227. Tandaan nga, no, nawagting guys. Nawagting nga, bang nga daan nga, no. Kaya nag-release kami setup sa mga live stream. Oh, yes, that's what happened guys. Good morning, landa sa mo niya, no? Boss, kung sa tingin ka man subong sa Bacolod, shoutout si mo. Mayroon na kapag libot-libot, sana all. Sana all, nakaupod. Iban.

0: Shout out sa mga ipasang ang Gons Barbershop. Okay, sa mga mamang, mapapang na itong gusto magpagupit. Gusto makuha ang hairstyle. Magpadagdag ng wet kay Bill. Hindi ko sure dita on now or later pa or the next day pa. Ang reason lang kung okay may check niya property sa Bacolod. We don't know. Good morning bang, pa-shout out sa Gons Barbershop, kag sa Takori Store, kag sa Team Thunder Binal. Baga talaga yung pang Johnny, nagpatuan pa ala. Alright, ito nga oras. Last on si Insi na guys. I'll be back for more. May message lang si Dragon Fruit para sa inyo. Stay tuned lang guys. I'll be back for more.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanan sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Ani ana pud kita sa isa na pud ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Mani kami ni Dragon Mel sa ato ang hisgutanan. Sa pipila ka mga minutos, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga listeners sa ito, ang kanunin nagasunod sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas, Bisaya sa Mindanao, amping makanunay sa panglawas. Ay mo kalimot mga higalahang, kinis yung programa, hatod kaninyo sa tuang kapi, ang ito usab ng Hard Max Stream, no, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin, take paminaw, with all kinds of ginseng, hard sa sarap, hard sa simula mga sokin, take paminaw. Hard sa gana. Mawa ka na ang pinakanindot kayo nga klase sa kapi ang mapalit ninyo higala sa naginamutik at permosya. Doon lamang sa inyo lugar Bisaya so Gaminanaw. At iskutan mga sokin tigpaminaw ang cancer source. Ha? Cancer source mga sokin tigpaminaw ay dapat masairan kini sa kadaghanan kung unsay buot pasabot nining gitawag o klase nga sakit no nga gitawag o cancer sore. Maokin eh ang luas or singaw. O, sumala pa sa Tagalog. Kini gagmay lamang kini nga sakit, gagmay lamang nga samad o apan sakit. Grabe ka sakit sa maong samad sulod sa ato ang baba o kilid sa ato ang dila o pisngi mga sokin tigpaminaw. O ang color nini mao ang color puti no kini og ang kasakit nini mga sokin tigpaminaw mulungtad pa pud sa usab sa pipila ka mga semana or duha or isa ka semana baka mga igsoon. Mao na igala ang pinakaimportante nga masayran and of course mga soki na ko nga resubaybay hinungdan nga nung nagkaluas ka ha mo na nga doon na po'y uban nga magkaluas pinagi sa ilahang nga pagkaon na paakan di ba paakan nimo ang imuhan dila or napaso di ba sa mga pagkaon nga sa mga pagkaon nga mainit labi na gyud sa mga sabaw nga imong ginahigop di ba nga mainit or nagasgas ba ka mula sa imuhang nga brush or pag toothpaste di ba or pag brush nimo or kaha na stress mo na higala or emotional or physical mga higala ang ka-stress na no, di ba or nutritional deficiency like sa parang higala mga vitamins na no, di ba vitamin B12 zinc folic acid di ba iron ana ang pinakaimportante or nakulang og ang pagkaon mga sokin tigpaminaw og mga halang aslom or acid acidic nga mga pagkaon higala. Dili usab maayo kana kung ikaw na ananini nga problema or di kaha mga sokin tigpaminaw allergy sa mga sensitibo nga reaksyon or diha ba ka sa mga toothpaste di ba mouthwash so, ayo sa mo ana gamit mga sokin tigpaminaw kung namatikdan ninyo nga wala mo naka uyon sa inyong ginang-apply ha ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food sa supplement trading mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an na sa kadaghanan nga FDA approve og nakasiguro ka epektibo garantisado barato pa mga sokin tigpaminaw ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede ninyo na sa ipagsabay nindot og dali kay matangtang or matuldukan ang nagkadayang sakit og balatian kay kinesia antioxidant kini nga klase mga kapsula daghan kay ka mga vitamins ang makuha nin sa mga ingredients ang nutrients sa makuha nimo ang pinakataas nga vitamin C. Ana nga kung nakulangan ka sa vitamin C, niya na sa ato ang produkto, ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg. Maka na pwede ninyo ipagsabay buntag o hapon, ay magkalimot, batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit ninyo sa naganay butika o farmasya doon lamang sa inyong mga lugar, Visayas o Mindanao.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Ko si Isidra pada kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumiani jug palit kay okay, very na. Effective jud siya.
6: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbag!

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Okay, sa 98.5 Radio, John Gopin, Gopin, guys, sa Palok Patcher Time! It's 11:41 guys, and sa mga nag-imus, sa ila pala nag-gahon.

Alright, shout out na si Tito Fredo. Hanggang Tito Fredo, ang gwapo kag bisan niya tao. And also shout out naman ang mga balang-balang boys. Shout out kay Mark, George, Adi, kay Boss Paulo. Greetings coming from Malingay, Tita Gladys Tacosalmi.

kayo kainitite glass da sa may bangga lang. And sa mga kapang na natong gusto mag pa-car wash, para na da guys sa kay Paolo.

Hello, so shout out to mga guys ang Miggy Food Stand sa may plaza nato guys. Kung kapangita ka mo karoon sa namin nga pala mawan. Alam mo bang wala. Ito lang mo guys sa may Miggy

Shout out mga people sa Gons Barbershop again sa mga mamang naton. At gusto magpagupit kaga ma-achieve ang gupit ni Pilo Pascua. Nagto lang muna guys sa my Gons Barbershop dahil sa may dalam sa personal collection and sa tupad sa LBC Binalbaga nara na guys ang Gons Barbershop. Pwede ka damang ka pa-rebound, ka pa-relax. Well, sa piyakabang ko, si Papanga pagunting. Pwede ka guys, pwede na ka, pwede kita. And also namin, pa ang ano guys, ano gani ang ilang barbershop kay Katugnaw. Tapos may TV pa guys, mga tano, kapas ang pelikula. Palagi kaya ako ng tattoo. Ito ko di M, para may ganahan ko M. Akson ko liog mo. Magpalaki ng muscle sa braso. Para magandahan ta. Padagdag ng puwit kay Belo. Ayan, again na, shoutout sa people sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita naton, nagpangita sang kape. Kaya balidok ba, wala ko no ang imo nga regular nga kape. Gusto mong gawin ko. Mga tito and tita, switch na ka mo sa healthy nga kape. Mga itong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Available sa mga JBX Pharmacy. Maari kasi Binalbagan, available man sa may pharmacy ang misita. Again, available guys sa mga JBX Pharmacy sa inyong mga lugar. Hello, so guys, try nyo ato nga Hard Max Stream. Para hindi ka low, but full energy ka guys. Pamati man to siya or gaview sa isang live ta. Thank you so much kinuambal ni RM. Thank you for the 7th time. And also guys, available man to niya K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract.

case King Lola na kayo isang abon para sa imo. Hello, so available man na ito nga Dr. Funji. Na ito nga number one nga abon. Good afternoon pang pa-shoutout sa duwa ko ka-baby nga si Rezel May and Reza May Tuparan. Good morning pang JM watching live here in Sitio Alo. Alin kay mga Nerbilisa Baltasar. Shoutout si mo, Mang. Okay, guys, switch tango mo sa healthy nga kape. Talagang fruit herb ako FMX lang, guys. Ang ito nga number one nga kape. Ayun ako, so shoutout naman ang people sa nga BM Bills Payment Services. Pinakabrato, guys, when it comes sa cash in and cash out. Ayun na, do exam corporate. Rige, guys, kung pakita ka mo sa akong duck-click nga color ito. Naga washing machine, may dryer. Do exam na na, guys. Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolating dalang. Mugi na siya basta ara ka man. Diba akong sa chat-chat lang niya? Uy, niya chan tayo eh. Dapat ya, lugi na ya. Tagto ka kita yun, effort kita yun. Automatic ka man, pakabuhin.

na shoutout sa mga palupad boys kag sa may hugpa boys. Shoutout sa inyo mga papangs, pasensya na dula, nagit pang inyong mga listahan. May nanidlo, inha boy. Huwag na pang na nanatupang na Kobe Bryant, natupang sa guapang. Shoutout sa inyo mga papang, mga palupad boys, hugpa boys. Pata mga boys-boys da, shoutout sa inyo mga papang. Ganoon sa shoutout ang mga papang na to sa may mga gasolinaan nga nakasunin subong sa aton. Sariin ka mga gasoline station, shoutout sa inyo mga papang. Oh, ginaboy ito. Shoutout sa guys, and sa mga guwapo na to, mga tricycle drivers nga nakasunin, shoutout sa inyo mga papang. Thank you so much, Gid, sa pagpamati. Malay nyo, no, basi magmayo ulo sa tagiya. Tag siya liwat sang naming sticker sa mga nagpamati sa radio dyan lang, ha, mga tricycle. Abay pa nga nagpamati, susubong kag ma-approval ang proposal ng mga tag sticker sa mga tricycle nga nakatuning sa radio dyan. Open na ako ng messenger sa iyong mga approval. Shout out kay Mang Pia sa pag-print sa nga mong stickers. Nabay pa more sticker to

yung shoutout man si Pang Benj, mga limutan. At si Pang Benj, ayun sa Sir Jordan Reyes and sa people sa Duix Time Incorporated. Shoutout sa inyo guys, good morning guys. Hello man kay Papa Tels, kay Papa, Jobber, Papa Piga. Yes ah. Sayang wala kami ka putos plastic no. Lipat kami magdala ta pero wala eh. Bawi next time. Next time mga balik mama balon ko tapar wala. Para hindi lang ano sa kabuok. Abangan nyo guys sa Sabado sa 11 to 1 p.m. ang program ni Papa Jobert. Yung live calls and greetings. And 7 to 9 kada Domingo ang hugot pa more ni Papa Ted. Abangan nyo guys basi this labi si makalusot sila. So again stay tuned lang.

kanya program sa ano na Friday sang aga. Parang may program or o sakto Friday sang aga or Sabado. Kanya program. Again, shout out to me po sa Ghost Barbershop. Pagkupit ako mo guys. Updated sa mga classic fade, okay, classic cut, modern fade yung mga haircuts. Again, aranas sila guys sa may tupad sa mga personals collection. Alam mo bang walang kasing sa kilid sang LVC, bina

Naman ka pa, relax ka pa, rebound sa may Gons Barbershop. So sa tapad mo, wala ka pa kunting si aming kapariban si mamang, pwede mo pa kuntingan si papang or yung mga chikiting dira kay Bugnaw, kay Airconda. Huwag to na ka mo sa may Gons Barbershop. Shoutout kay Pang, kay Rix. Shoutout si mamang.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
3: Our guest on 8.4 Radio John, gwapo-gwapo na guys, palugpa. Trigger time. It's 12:33 na guys.

hello. Voice clean shout out. And also shout out kay Murdoch sa Bio One. Ay, drag race ito mag-iit eh. Murdoch, shout out si Murdoch. Ang bata sa contractor. BYD ang salakyan. Bayot ang driver. Joke lang, dog. Joke lang. Lagi na, shout out sa mga pang natin sa mga BGMP. May binalbagan police station. Ay kung sa diin ka mga department naka-tune in subong. Shout out sa inyo guys. Happy listening lang. Shout out sa mga kilis.

with Kay Bello. Kaya Scatman, aka Rod Luston. Shout out si mga wrong, Nong Roderick. Bulaklak para sa'yo. Aka Scatman.

na kay Mark Versosha and Mark Versosa. Shout out sa iyo, boss Mark Versosa. Kamusta ang Makati? Sinikamutin mo. And also shout out kay Seco ang mayabang. Kay boss Mara. Yo, what up sa inyo, guys? Thank you for dropping by. Thank you so much sa pag-send sa screenshot sa GC na naka-tune in daw sila. Shout out sa inyo, guys. Thank you so much. Nagkina ang shout out sa people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Nagkina sa mga mamang na ito na gusto mag-upgrade sila mga laptops.

Yan, pwede mo guys kay inquire at Arnova Systems and Technology Incorporated. Located sila guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, kung gusto mong inquire, pwede mong tawag kayo sa 435-7227. Lagyan na sa mga minsir na ito na gusto mag-avail sa ila mga walkthrough ng mga metal detector, nag sa mga handheld nilang metal detector, available man mga minsir sa may Terra Nova. At sa mga mapang na ito na gusto mag-avail man sa agricultural spray drone, may aras lang available nga papang sa 22 liters, 30, 50, kag 70 liters capacities ang ilang agricultural spray drone. Again, sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, pwede ka mo ka-inquire. Or pwede mo tawag sa 435-7227. 0943-131-6807. May pasakto number. Bulaklak para sa'yo. And sa mga gusto na magpa-set up sa ilang mga workstation, ay ga-request sila nga gusto nila mag-dual screen sana all. Pero so kayo sa pwede mo nakita na Nova. May chocolating dala, bigyan mo naman ng pag-asa. And also guys, avail ka mo sa ilang Hikvision ng mga CCTV para safe ang iyong mga balay

sa mga video users din ha. May pera islagay sa ang through BDO financing plan. Pwede ka mo ka-avail sa solar loan ni Terranova. Kung mag-brand out, pa-charge na kami dali yun, guys. Okay, again guys, sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, Aral na Terranova.

Aaron Furter, back for mix. Again, guys, available sa mga JBX Pharmacy. Kung arkadis mo yung binalbangan, available sa mga pharmacia kaminsita at sa mga Florete Drug Store. Okay, mga papang, try nyo guys ang bago na itong kape. Start strong sa itong hard max stream, hard na max pa extreme nga kape. Okay, sa mga papang na itong medyo low bat na gusto full charge yet. Hard max stream kape.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo, mga adlaw, mga sokin atong nagasunod ka nunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo na plastada, kung asa mo namutang, karoon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap, si kaayo na to sa panglawas. Niya na sabi niyo po si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikpano yung sakto mga produkto, epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagaling butika o pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikpano, take one capsule 3 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, doon na tayo daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kinisya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon. Mga igsoon na ito, ang ibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan, mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko nga nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit na inis, kanagay na butika o promosya. Ay mo kalimot usap mga higalang, ato usap Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini, like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacy. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pungi Soap. Dunay na moy mga up mga bun-i mga sokin tigpaminaw, baho mo til ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pungi Soap ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang Keskin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. Keskin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaaya nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya so Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kumpleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa ascorbic acid no di ba naa sa ato produkto kumpleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot. Diha mo na nga importante sa matag usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagadang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og ligonon.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalain-laing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power booster. Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan. Yeah!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kumpleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga as mo'y sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amoy yung tuyo sa suka.
3: 98.5.
9: Best radio.
3: Radio John.
10: All around the world, we play the hits.
11: 98.5 Radio John.
12: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calcol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palok pa.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
2: Buong world!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ninyo ni ka-dragon Mel and of course ato usab nga tulumanon. Sana ka rin yung mga sokin sa bihanan, Visayas sa Ogami Danaw. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ating programa, maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usap diha ka Dragon Mill. Ay mo kalimot mga sokin, tingin minaw. Ang inyong usap nga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahiga yun mga sokin, tingin minaw sa kanagin yung mga klaseng produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga original nga panglawas higala. Di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili ang babalaka, di ba? Walay ang kabalakaan. Aro usap mapagkag o mapribisyonan ang ato usap. Mga nahigala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mga kina, saan ganyang sakit o balatayon, sama o sa panaglitan, sama ayo nga sirkulasyon sa ato sa mga dugo. Mga na, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hini higala. Nindot kayo ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini nga kinanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. No? Ang Dragon Masasun, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nga ito usab nga produkto nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong paliton. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text higala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga sokin, tig paminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto ha. Ang produkto na ito, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Naunsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. O unsa ba? Duaw mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ito ang panglawas, diha ninyo masayran mga soking tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon, aron nga ang ito sa mga panglawas, maprotektahan higala, labi na gyud sa naganayang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700mg, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
1: Mag nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig, magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
6: Okay.
5: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetes, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
7: Di na maglangay pa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
9: Yeah, binalba

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc? Yes, Doc?
3: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo, may adlaw. Mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, may adlaw usap diha. May adlaw usap, nanay, tatay, palo na plastada. Kung asa mo namutang, karoon sa inyo namutangan. Hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa panglawas. Niya nasabi niyo po si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpano yung sakto mga produkto, epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagayang butika o pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpano, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. O ga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagana classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, doon na tayo daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon na to ang ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa ay makalimot sa pagpalit niini sa kanang butika ug pharmacy. Ay makalimot usab mga higalang ato usab Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema sa si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita. Nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kapi. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika ug pharmacy. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga igsoonan nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay namoy mga up-up, mga bun-e mga sokin tigpaminaw, baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang K-Skin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like kutis artista ang resulta. Kanina gyud wa na ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao na igala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayo nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw, internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naa sa mga butika, mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya ug Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto, naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na, like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ato ang produkto mga sokin tigpaminaw, more on herbal like moringa, beetroot, naadiha. Mo na nga importante sa matag-usa ka na to, nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika, tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw, I mean, maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto. Napaka-epektibo, garantisado, o aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
4: Mag-
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Matugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah! Binalba!

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power Immune System Booster Pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-alkasi! Alkaline with vitamin C. Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw gano ko gito na tuman. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
3: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
3: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Kanunay gumumo, inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dunn.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: DJ Manoy John Remix.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.

0: kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island. We are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

98.5 Radio Jan. Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio. John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: some music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Pagdating sa music.
3: Hey Fonzie.
2: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app and Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Municipality of Binalbagan. You are listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: 98.5 Radio John.

0: Welcome sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits, turn it up! 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

tuging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian.

Uy! Bear months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!